年轻人吧，当地马沃的松格林村人，西巴尔冈德格拉迪特格勒卡斯布谢吉比古格黑山欧洲子伊拉，大阿祖下印的查尔龙雄国努格古人格托尼，利布内吉纳格伦博钦子昆尼德木子格，昨日听的牛松纳格勒日日的林谢次勒杰牛顿卓努格达格，大阿祖那松的吉纳吉尤达尼，蒂姆次格瑞卓麦德汤阿英，黑心特斯尼德木子格。 하마르가루스마마투누가샤이르가초르디디라겔르코누가니츠디오메라냠주고규데잉 Nima jigo nuga tsenda mandang nu la suqwa ga indi na ta lipu gan tsorje diga njitib xe cil mandang war tsorje diga nuga ni tsenda tukun zhung la nida muzgara. Daitang dali daitang gaga dalintang jitib la yang xishtin tepsi nida muzgara. Dir tabga xa yihdi daitang nin juzhin gor nuga jigni ngungu gha namba ga gil kasib xe ngur zum giwa tang ada xim gor ji gil zinda tuku incim ga kasib igu nida muzgara. Ghani indi na hdi marim bir hdi nuga xa yitir. Та ngila dhimgo nuga tishchita tinshikinda ingi na xayin tsundi na ta gila suqnchukra dani rizhumga tsartin chungu nuga nangiga tishkibzgra. Та ina ta hdi marana datang ishdi nuga xayiga lishtanga ribi galdiaga tsata ingi na datanga sarti shibali nyungni dhimuzgra. Ti mtsiga hdi marana hdi nuga xayiti jindil rangzhingan tsarti tizhimshig digi nuga tabga tan tsordia tira Gagar gimkunda dhugu adeitanga sarchi shibali toni dhumuzh. Gadeer gabde gajan tsordia dinda dhugu kasim maayina da azu shayigan sarchi ra rizhum deitanga dhugu khirshin tepsini dhumuzh. Dih tabga hdi marimbir hdi nuga shayir gar dimatganin tsordia dinda dhugu kasibi goga. Hdi marimbir hdi bi shibin chimbadan kwamaga shaninda dhugu mazang nugar tabga Galdan, tsordia diga rinda dhugun tungtsiga tani yang da azi manba sawuzig zi datangi da shayiga lipunga ni tsalajiga datangi da chamuzig tunggo nina digi tixchu gyu martu kimdiga ingi na rinhnan gangxir tixchu nmini nidamu zhe. Xizim ingi na ami ngila jimbi titan nishu nimbi disi tsordia titan gila gu nuga shayi. Daag zhengwagan tsobjil yu cilin yina amali shungayin nukar tabga galde ngila zhengbi tisi ami galdang tsordia dila dhugu dalin xe cil mandang na da azu xayin da xdi nuga zhigayin tsordia dira gil mandang nuga ni cinda njung lani dhamu zgir. Daidang zhawar ami nishunda yina xayiga zatunga njung kong suuzgi nukar tabga galde ami nyinginga zatunga chunni Gajan tsordia dinda dhugu dilin xe cil mandang na taigir da xayiga gajdang tsordia dilin xe bir xishtin tepsiga. Dir tabga ingi na ami ngila jimgo nuga dini gil kasib xe jir dorhnangi daidangi nima riri oma da xoshina ngabdiyan tongi nima ciga gajzi ra tsordia dinda dhugu incimga kasib igu nita muzgir. Da azu nisho ningo nuga disi yang da amaga osiga sirgira, shamagarga, nyaka, Dani chanba lo nyala suqwa gil nditsin tonuga sirg dangyu yin hachanga zuuzgir. Vzhe ingi na hdiyemtsir zhung yugbi shiba. Da lo ghani la

Rényam khana batna warkum dani tarang lensin ni ngan dabjil lam tun ge nga chi da lensin dabjil da tang ja chi khalo tang ja chi lam ro yong a sorong sa chi na nam shi tu shu khang ge dag nu ge nam shi wan dan da ko chu zi ju yi mu khu na derang ha tu ni derang che ti war tarang rin sorong sa chi ge slang tong che ge sa cha mang cha az ge tom zo khir ge sa cha mang cha az ge zo xiang tang ma lo ge sa cha mang cha az ge kim chin tang kong hu a cha ka xin he tante ji ge sa khir ka mong zga yang char san sum tang na charam dang zum ba ju nam shi hon da ka sanchin ang kche sa cha jan tog la yang shin mong a tang nam tang ju nam shi hon da ka tian chi ne ji yin kwa chung su da ka nam shi hon dan de nga zin yam ge ji lin zu chui sleng ge sa kin de nam tong a tang na shin mong jer jer to tong gort ge ang ge chi ni gort ge ang ge ne tig wa ti le tu sa kin de nam tong a tang shin mong jer jer to tong gort ge ang ge ju ji ni gort ge ang ge ner gi wa ti

Statinga secondation mong atanam thongor jerjere totong kortge ang tigni kortge ang ni sma te tongkur ge secondary nam thong jerjere totong kortge ang tigni kortge ang ni jewa te pyang ge secondation mong jerjere totong kortge ang jigsmne kortge ang ni jewa te hutu ge secondary nam thong atang shin mong jerjere totong kortge ang jenni kortge ang ni jewa te hwalung ge secondation mong jerjere totong kortge ang tigni kortge ang ni ni wa te shungkhwa ge secondation mong jerjere totong kortge ang jujni kortge ang simchi wa te

0: 我说可上场点个单子，等说什么，等到等说什么，都个单子，差不少差不少，这个把什么来过个单子嘞？嗯，
1: 热热，他得让去马村镇区个团子得个穿那样，去团子到村里那些个他们的些个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上啊，吃了你怎么热么？跟那去村里个南康那里因为这新房子是个放松上
0: chanza kanzo tun tsukka ta tunze azo chimchi garga. Ta chimchi garga ta anaka chatsgayo. Tsehen chani ta rukhtse tunze gisho. Dimu lakane yang changun chungu korda yang chari chari yungayo. Ta naka nendu pachir naka shena naka nikh tsakchikta muzu chari yungayo. Chino na naka riri shena ta ta azo chimchi garga yoko. Ti nani ta henchika azo sojinga. Ta umashik chenrama, ta ni khanga chanin rama, ta ni yinjina ta tangsanga chu khatsang khunjok shekundende. Ti hanchani ta zu ta chi satok ndagandende njokche, ta tamo zu ching danjok laka shanju garga. Tamo garga ta naka ni khasakchik rama zi chari yung yu.
1: Re, kinyang cha zini?
0: Nginyang tse khuldur ji senir.
1: Ta naka ni khasakchik chu rangi zinar?
0: Re, ta chanza khanzo tansukka nangna, ta khangzo mangnari, nga chu gongsi chenpo zika gongsi cha thamba nda lukhonda ta tanchukhi ila ta azo chukha zik tangnari. Ta yin tanda di nangna ta lirik laka na azo khangkhang, ta nil khang sarkhang. Zi chanchani azo chinchi garg. Zi chanchani ta azo chiga tangsanga ta zizu gukur. Tih korda. Zi chanchani ta azo chze tonzi gukur. Ta lirik nrambu naka zhizho wanari. Ta yonsa zukha aranga. Nukki zaili tonu gu tonzi xichang xiang yin nari.
1: Zhiri, ta kichu tansuk, ta kichu tansuk nian songi na ta sani rungi tansuk nari la sabshu yarmu zhubgi da.
0: Sani xian ca zung rungi sani xichang xiang. Tui wun nari, ta nda zung ra zung sa zhung. Dayuk linkong tak nanang gu ta dawa nga nyashton nian nga gu. Adawa zhiyonangan gu tsiga ta, adawa adamba nanga ta tsigani. Tomo tsigindir nga chup tansukhanda.
1: Zhi, nanga tansukka nanga tsukma tsama khanzo inarila?
0: Yonsa zukha khanzo, xichang xichang inari. Khanzo ta azu tsiga lakhtsepa, khanga shukka lakhtsepa tagtag timanda zhenba nanga yonchuk namari.
1: Zhi, ta tansukka nanga tsukma tsama tsangina, ta majin nirangi khanzo ino martukka nani chiga sorchun irdali khanzo yekijibno tomo mara?
0: Maji khanzo ta azu nda chasakunara. Janzanba ga khanzo kukurzigo ka? Janzanba ga khanzo tachita tawara sarshika khanzo ngachu tansukha tsangina lochika nanga sarshika khanzo jari jari yara chesang ikunari. Ta azu chiga sabjong ramu ili. Tayil ta janza ga khanzo nda ta ajat jeche tongju. Khanzo ga khajang jemang atongju. Tayil tawari inji na ta chachukha. Ngi na ligu na zika janza ga khanzo ga khajang shay na khajang tong sanda chigo khanzo.
1: Riri, shanza na tawar khajang la gani khanzo tong samlha go kisa go ka? Riri. Ta tsama kichu tsukhoma ga jawa inar?
0: Nga chu tsukhoma ga jamna khanzo samja gongsi shika nang na ta jama ra yikis tsukhna gongsi shika nang na ta nya sanchi chari tamo yuk. Tamo zika gongsi jatamba wa nari. Ta yin tang na ta pachar nga chu ta nya nyajara chigo ka gongsi nang na. Ti hanchi na ta shunga khanzo tong sanja chigo kisa gono shanza shiyunga khanzo. Ta shiko na nga chu tansukho nang na ta khanzo nyajja lakhtam zuk, sanja mbambambatam zuk.
1: Riri, chu rangi nina khanzo gar jinzimba yina?
0: Nga ta jinzimba ri, ta zo chi zon rinba ga tal langa, ta ni njina kha rinba ga tal langa, ta tawari njina shangchen rinba ga tal langi. Ta zi hanchi la ta chi nyu ma tawa dawani. Tamuri ta ta nga tsunji na ta shangchen ga jinzimba ga khan yi ta yu nari.
1: Re chu rangi njina shangchen rinba ga lakhi zoli ga jinzimba zi nungi ta ta ni ta tarta kishu ga sani ta ga tunzi ga chashi khrsu nga rindu

0: 하나 그 리스트한다 다 지금 은저 도모터 치그라 마크와 대통 타조 항원 그 리쇼 티서트 리스나다 당초 전쟁 그 하이텔라 디코기다 토너리
1: 그런 게 이제는 흥리리로 처음으로 걸었어
0: nga lu chari kasaani ta ngu sami ta li tangsa. Tena ta ta nga lu nga chi ngatakari, ta warta ngi lu sanchi sobje tamasa ka li tangsa.
1: Re, kyu yarma na rangi yuga lo lin samari khanzoi na?
0: Yena re, ta nga zo gigin, ti gigin, nga zo gigin ga gigin nguhi ga. Tena ta ti yarngun ga gigin zo haratali songna, ta gapu tangma azo chi chamchi khana rang tak kurgu gaze odu rang tangma gana rang tak chi kurgu no tal li nizgi yansi te li ga zi zhig tali tani rin zhanta ta nge gigen ga gigen tazura ti lhoma yinzik te na ngara ti lhoma ta zi zhanta ta ngara nge menshana shangnu gul lhoma ra ngara nga shangni jara sinchi tamuzi uka ngara ngara lhoma
1: chu lakshinda ta chu yarangana nye toshimuzi gitan sang
0: ta nye toshim ta sitka pa ta nye toshim ki yanchi ta sima tkara ta kanga tepi ta gamba thamche kishay na ngachu khangzo ga jindu ta azu chi khangzi zinday chiyo ka ngachi japanda yin jina ta hui zang na mara chayni yin zi tasago ka ta chazga zina ta zang na mara chayni achu shunga achu ga amdu ga nyinda zang na chayni ra tena ta azu ga lakhtsendi la yara zang ga lakhtsay yin ra zi tasago mo tena runga zura yara songo chi khirti yi tigina zi zang ga sacha yara lhasa chara tarsana li zhugnu ga tazo chi tigina ta pājik shukzi na chukka, ki jik tangzi na chukka, harumundra shukzi na chukka, tsangma nga chu taga anduga khangzo, shanzaga khangzo la, yegi ga tsangga li shukhani ga tawa ga pachar, chikpa chikchang la, ta tiki jik tang, pājik tang, nga zo khangzo ten rendri ila, songa nika ti, chikchiga jilun ila, rendri ila, ta yinyunga mo, ta yina tawa ga, ana ma na ri ta, tsangda genpa tanche ka, tsangda chen re zono tewa ga, tondagi wo ka, tsamaz ri.
1: Ri ri ri. Ta xianza sachan dani, ta xianzo meng suga sacha suga yin.
0: Ta meng suga sacha, ta pachir xianza ga ta shangchan sanchi. Ti nani, ta nga chuma kisang chongde chi. Ta nini na su chigari. Ta nini jina ta tangsu ri. Ta ndacho ta tangsu, nangkong ndacho ta ahaz xianzo meng. Ti hanchana yung yoyo kara nga chu shang zhu tomozi meka, zhu xianza ndi shangchan chikini yu kumu. Tīnāna tā shīng, zhīngāzga tā xī gā tā khāngzō gā zhōng rī. Tīnāna rā ngā chūwā kā khāngā jipānda hā rā tsawu hā rā khān dēchī yō nīz kā tā mā kā tāng chōng dē tā tsū chik nī gā rī. Tā ndañi gā tā xī gā hā rā tā shiāndzā nāng khān dālā hā rā tāli sōng dā khāngā jī khir tsawān rīn rū tā jipān rīn rū hā rā xī gā vīgān rīn rū dēchī yō nī lāk tsā kā shōng dā sā gu jir gu dā. Tamuri.
1: Karsan teron khanzo ga lehkanda tukunda yung gongsa ga nampa ga tanga ki dhiga nyer gu ka? Dhiga nyeri zhona tandi lamkanda mu chigida wu ka?
0: Ta xiga chandari, di jaka ka ngachu ga lehkanda tunli jenga tanga. Tato ta jaka ka di chabdhagra yi kuna ra, chabdhagra yi kuna ra, ta ngachira chabdhagra yi kuna ra, chabdhagra yi kuna ra, ta yi zhona ta xiga tawa ka sacha yilong kana chavi tawari njina ta ngachu ta lihka dhukhuwa kar dhukhme, ta shungara lihka dhi tawar ta lungu sanchi sabji karanga liyara che maanyong ra lukhur ta tawar ina ta ta zhukhur zhukhne rendri ini ta chimang chimang chimang ta waka nguma gandu gisang san khishi ganga chwa chanza khangzo la tonchenda iku karan rendri inu ra di khishi ganga manga
1: terang dhiyamsung di ta tatang martu yung yung
0: tatang martu yung maanyong nga chuchas gazi na nga chwa ta nanang tansukhanda dawa dhamba na ta khasar tatsikana ra ta tuzhika tang tongo mori ta tuzhikzo yung na ranga chi tuanzinda ta di sanjar ngong khandandar ka hnyan lani ta khishon dhrindin ta khishiga wak ta khanchandandar dresani ta tamo wak khishiga manga manga zi yuk khitagu ni khishiga manga nga chu tuanzinda
1: ta harki chungwa jar zhugna chu ta shiga khanshe chuga na khitagu kumu khirtay datan khirtay shanjigiri nda lenugla kanda shiga shaga zi tekuk chu rangi ngay tani ka shiga chu lenugla nga kasi gawu yinjar
0: gawu yinjir ta ka chasga zina nga chu shanza khangzo tansukhanda ta sarta tsiginari tsigna ta ta konga riwa tar ka rinba, zon rinba shangchen rinba ka riwa tar ta tawar nga chu shangchen rinba ka rakh shiga to kari ladi kha kai kunari ta ina ta nga chi tangu yinji na ta nga chi ta gushan ri na gushan ken azu tangsan ka alhuk ki ila chik ki nari alhuk ki ila chik ki char suna ta nguchar ka chik ti ila tanga 다 추초 럭세 하고 저체 아주 럭기가 뭐이나

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Are ko chanso man khane bole khatto ga thon ra ta nga thai kar ta yora ma so che ka sa khana wa yong ya
1: ama ama ta so so so ole chu re ko chanso man khana ta zin ya ko ya ta chama zri ya
0: ha are ko chanso man khana ta sha ga ji chi gera da na ta mer gan ko ni gara te chi so ta chi chi zga sha ta ya nga ga mo shung ga dak te na ke ni adik chi zin jo no chu ma sa se ki chaw chi
2: chi ti ra ta mer ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur
1: ama ama ama dengi e zi ani ge na ngu zu chi ga so zo ki
0: Margangan ga yak chamoz gondig dan ekhin da.
1: Mangi mumaz ni na. Na nila na ama menkana chi chu zita na ta dar tskhal sung nur ya. Aka.
0: Oy.
1: Na menkan ni na ta neli menchi kuna chu kuzin ni kwa mu. Zi na je kon sacha ti min na chu khalon sacha ti na ta busan chu mari ba.
0: Jo gu ba la. Man golo kar mu. Man na chu zo na cha zo khalon gor auk. Cholo gor auk. Transform menkan ni ta shangchin yong gi nyam le manchi kuna chu kya. Man ren dar ka ji mek. nga gamura nga nga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stong zgara kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung ki ta chosung ki ta ngila nang ka ta na on sa ma chi ta sin ju gu ji te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya chera thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu
1: ama ma na na chi men khang gu na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim
1: ha
0: tu jel den ga thu
3: Dun,

Ya se denge nyang kun jo bu namba da yong de chok ge hung ge de gong ge wa nong chen ji po nya ge ta tong ge len chen de tong chen de nin ju gu dang ta len chen de che rong ro ma ge zom ji ge le de dang che ji ge nye lim de ro ba jin le chen de zom jin gan ke ba che rong ta hi dang sta ke wa shi lu che chu sta ke wa ang tong che rong dang sun ma ren chen de ni gin ter namba zur ta hi de lig shi

0: Tari, dap shankar nangab dhanyang sari tari. Tari na chu urjin razgan tsun na ziri jiri, chu tanda shirai chenim jago nar zina, yana shiganda songa dali hama ga detang nyorchung ayo jo. Hama ga semkab nyorchung ayo jo. Hama ga chortanda nyorchung ayo jo. Oya, rangi tanchin pama nda ziri jiri, gari zina yana shiganda songa dali main kang. Oya, chortanda kanga na songa dali jo, dirtang na naji yo na chukwa, me na chukwa. Oya, dirtani songa dali jo, chortanda soon zin jo. Tani hama ga semkab da matki jo. Oya, hama ga sem tanga jitnde adiga manjigo jo. Hama semkir semtsa ga martu jo. Tuk zuu nangar zuu zinari. Di hara sanchini kare zinari. Trenchin paman di zirjiri ka len jo, cisa jo. Nukin jambu riga kirge son semyang ye jo. Tanga demu riga gomyang ye kajiga dali trenchin paman di ka langi cisa jo. Cho songa dali worship uen so na jo, uomo zan so na jo. Satang kanga so na dup shigo nari, trenda trango nari. Rang rang songa dali vichiga kare zinari. Zagab shakchi liya kare dali vichiga damo za shuri nyuri tontang. Rang niga trenchin paman di nima chiga, shigma chiga. Ой, диран тенде зержери раранга чимуга сонда да дахчун зеку. Чорнюр зеку. Тана хамазга кунгаз чина. Ой, калх чусм зенач. Сики зенач. Тренчин паманди кей квазу кунчу тасу мари. Сишем боз. Ой, калин цыгцыз. Семкем матчу. Да ту нанга цоине. Да фшанкар нанга тенянине. Тиртане жан рукани ге кай на зержери. Раранга паманди чорджи ке чала чаде конарзин. Вичкен да хопча чагун. Диртане чусмода дежи. Ой, а так гарезин яна. Genre na chuk oya trinchin pa maz so na yo na kane nari me na kane nari jikteng ka kam da na zer jeri ti ho je je me ni ga yo a che yo mel ha sa chi na yo ho sta me sta me ni ga yo sta me yo me tu kan ta na yo zer jil ndi sta ne zer trinchin pa ma ndi oya ta che yo na zer na chuk me na zer na chuk cho ur je ke che ta che de ko na zer na o ngan de jig ni yo de zop tong je na chen chu chwa shi ge da le jig ndi ker ge ka re zer na ta ja ra tong ja Oya, di hara sanchin, shen tsukha pan tukhni, mriga gupchuni, shamdak shen kenka, urjin da mozga lukhju jen, yang pama gachu, riyaa di mozga zon. Yang pama lala gachu, riyaa chi mozga zon nar zin, yana, shchigana songa da libjigi kangra zin, chu sani kakh, yana zir jiri chu kat tanga zon. Di hara sanchin, chu rirdi yana chuk, oya, chu chamtsanga nangkali yana chuk, ngoma vishayana, chu ara tamag shionga gara zi anina, avji cha cha shionga tenhyang zi anina, shchig, ani gara sanchin, tani kangra zin yana, chu arargin tamag chanzaga duku anina, sangin tamag chanzaga duku anina, Oya, ndi tani ngi gna mara chan zga khunzen ani na. Oya, chuo song da li alang qiao ge zga sar jia yola. Ta jiang yong zga non jia yola. Ngo wen de ke ge kang le zin na, ti rang ju, nal me ju. Oya, ndi tani pa man di ke ge la rong go go la ten zin yan ju. Ci xian man ju yu shu zin yan ju jin na sa mi pa ma ge ju ti mo ri a xi gon de. Ju ti mo ge cha ti chang on. Ndi tani zhang rang ge ten qing ge pa man di ke ge kang le zin na. Ari ar ar dao xi ge ma ji ju. Yesam jam song dao kam ge ma ji ju. Sha la har ta bi da li. Ba pa jin qing wa da li. Kang ka ga ma chi ga da li. San na ga man zi ma da li ji. Zhang rang ge ri ge ni me na ji ge jong ju. Oya, ndi tani kang le zin jin nur me na ji ge su ju. Ji ge ten kam ni ji me ti ge zer ji zun. A ni bi ye ni chu me ti ge zer ji zun. Ta kha ka me na on se chora zer ji zun. Ni ri ge ni ma ri jong chi si li ju zer ji zun. Ti tani zhen qin pa ma ge ju. Lo bza za cha tang na. Ta ri ge ni de jong ju. Oya, ri ge ni de jong na ye na chu ma sin di tang zer ji ri. Kang le zin ne na ta ge. Ta ten qi li kwa zi zhen de wo ner. Chong chong shi bi di se zhen qin pa ma ge. Oya, lo bso. Ger gen tam ba ge lo bso. Ta ni lang so ta ra wam na cha de ge zin na. Kwe cha. Чухпу. Датага тамчин, чу мацы гэг сонгу дали, капшуг жерчиг гэ таблым зуу дагдаг энэр. Дэр тани жан рухуани гэг гэг гэна, да дэрчин дэг зуу энэ, дэнчин пама дан суу на, дэрчиг гэ цуа лонгчу зэг гэнч гэч. Жан гэг гэг дэдан дэбчин гэ, чим чунма энэ, жил вичг гэна, ка лэнэ, цэцэ сонгу на, дэрчид гэг гэс. Дэрчин дэг нэсэн топ гэна, гэнг атэн гэг нэр зэн, зуу сонгу дали жэ, дэрчид зэг гэнда, сэм гэ тани жартан зэн нэр. Сэм гэ тани лонгчу жартан зэн нэр марту. Дэрчин дэй нэр гэг дали жэ, чу рэрм раз жэг, ржам сон раз жэ дали жэ, лог лог лог жэг тон жэ, чу саб лог жэ, гэг тон жэ, юна май. Жэн гэ сэм гэн дэхи гэ тани, ун дэла дэрчид ян сами дали сон нэ, дазу чу дэрчид том нэр зэр. Хуэй на, Нема ла кан ре зина, чоку деви карге дерчик нива та йонари, йонари. Жанин нема чарса зигни, нема чоку ты лунчу ли шина ина, дерчил его газирчу. Дена шипа су тарцин дамцы ина чу. Дихына дерчил лунба ха на разы йону, ха кугаю, ха ркаю. Ди хара санчини кан ре зина ина, ой, та хуэнса йорун, кугни йорун. топтан йоро шава чема чонсм кандабро дитана дерчи чик тамба йон да жаранг лунчу ди шикун жаранг низин топго дита нанжинг жаранг чамсан кандан оя вурчи к дерчи хама г дерчи оя дитг тамчи шисона рим жинг ранги сонда ди жи ажа дева алан сонда ди нтиктен чамтен дитне ока ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ kama chama riyo na. Ta yena kare zi na tansi mga sikyan dom dengan da pa, nga shib dana rala ga yanyang, har jawo nda, hama shchiga ri da libjigay, tena kare zi na yena, fshan nandu nu shtam zi wunu, alang nandu nu cik zi wunu, shtu sunga da libjigay, chanchinga pama, ma tang semjin tamjit, anami ku pama nda tak tamjik, oya, ta sunga da li mali rinchin tang na nan me la, ye tak chamu nang na kag me la, ce mani ce hul me ka chik shung, nur mani nzaba lagar jo, shka ci rang, rjam cin tan, nzapam chani ji, jigin tar kare zi na, chanchin pama nda tak tamjik, ce me la, rgab di huala ru yi prashi de la go.
1: Ya re go, ta te rung so na ye na, ta shan tu shtun do me ke, nyama ka lur gong chuk ke, ta jo gar kang gong pu gong to yi, wa char ka ngik za gong mar yi, ta u lo ka gong rin yi da li, Tātērāng mā yīndrōng bū jā yīn, zū kālā rāg jā dāng yī, sō mō lōng gu shtub zhā kā, ngō sā kā lēgāng zhā kā, o lī tān tūk shī gāng zō mī, ngā gdē tūk shī kā dālō nūn dā tūk wāndē, chāng nā bā tār kā rū jā lī sā wā zhā kā, tōng kā rū jā lī bō pā zhā kā tsā tā, kā tsā kā sīm tār kā jā yī, tā nī kā tār shī kā sē, chāng mā lā, chāng tā tā shī dē lāg shā, chī tūk mī, khā tā mīn. Yā, tā tā yī nā, xia ke lu jiga nam chi zi zi wo nu, ni zhang lu niya sik zi gab zi wo nu. Tan da zhig ra xi ka jie shuk zi, jian zha ren mung bab shuk zi. Ca ra lung yin ko shuk zi kish tang ni, tang gong zin ba sing ge nga ka nam chig ra tib jia li da li, song dur ji tok kim da li da li. Ketang da ku zi ni cig zi zi ga nu, dan di hong zi ni ben zi ga zi ga nu. O ta rung ge zhen zi na ha ma zhen lin jia cil zha. O ni shi tang ni, ra ka wa zi ki zi, long jia na zi ki zi. ngaxtam kawang go zirka naar saa chig zhigda, si chuan jambi soor saa chig zhigda. Tao kolung har saa kish saa zhigda, ta kuwa sien saa naar saa zhigda. Ya, tata yinangi ya zinu kalu jig jig yin, yin zinu jo kanjan jir yin, nga vlami chak sung chi yin, zaga kartun kar yin. Nga karchik lamak toor maa, nga kanga vzhig naan zhig se yin, nga kachi yung lir jadang, nga kanga tena kar jay yin. Ya, ta yinayana tanchin hama tanlin se kunungda, chif shaa chi zina, Oya, ndar ka mung la ri, ndar ku mung cha re cha ra, ta yin na ra te rang gara pa yin rung tuk go nari, haja chak ra yin rung hu go nari. Ta yin na tuk tu tong o kang ra zene yin na, xa la li la kang za go ri, la rang mung ta na ba go ri, chi ka ki ga chung za go ri, ka nga de ya ha go ri. Ka ge zo, chi ka lor jan zang bu lang kar che go ri, tu ka tam jir ka ma li ren bu chi zi, to go ri di shka, o zhen ching ka aman di li, chi go ri di shka, ten so na yin na, Oya, ndi chumu dhiri zinay na, tanti gzir chin shtar gul jig jigi dali, gzir chung lagir zir zi dali. Pti chuk chamu saho li, ixti chamu urgong asuni, dishkib ten so na yana, oya, uzu kirge kong zinay na, kakchik yo chung shil mashini zil, gani ni yo chung dham mashini zil, lani yo chung zin mashini zil, gani yo chinjo mashini zil. Dhe so na yana, chen chinga aman di so na yana, kakong nuk givshi dali ni, lisak la man zami, tatang do ma cali dali ni. Dai da tani kan ju nyak kam si da li ne cha chi kon chi sa i da li chen chen ga a ma di da jo nya le sm da tan da mo ma a zi yo no da u chu ho sa mo sa ka i na da ma ji se ma zan ji ci in ri mo ra da ji ka ge tu in ri a ya chen chen ga a ma ga chen len den ja ci zi na da ra ra li hon to a zi ri da ja su li tang sa pa zi ri chen chen ga a ma ga chen len sha ci zi na o ya da ngo ma chang ga da ngu cha ra ri ta ra ta chen chen ga ha ma se ku no ra Nzablang nyama se kunu, onda to kunda chamu dhiri zini na, chanchina hama, chanli rinja ju, chanchina hama nda tatsige zi, dhaknyam todam riye ju, nyev dhakchung riye ju, dhishtangani ucho shakowa kostuge kunari, nangmanbaq zandwe kunari. O tayana, dhishtangata samlu jaksim chini tang kunari, lusti nyakastanga ku kunari. La la la shi zik che koner zine na. Tenchin hama re hali dali. Kham dhaka pur go hali dali. Oya tenchin hama de marim shok ka mambam ni. Kaanchik don lo marini. Damo ga jia na kustor san shil. Dapa na kusta shik shil. Damo zik tani tenchin hama de ole tenlin long jaya ko ninyo nare. Tenchin hama ga ki yola ma suk me la sonu. Atik na chen de lu kua sonu. Oya ndak shik ni go tangno. Ani sam go tangno. Ole vzhav je go tangno. Da to kon da ole kanze ne na charkon na yo no long akri long ni lka ma lkhli ni da to kon da kher ge kanze na yu mi gi tang ni mi tha gi tang kon wi ti on re ta ka chang gi ho chum so na zung ang dang gi jibra shankar thang ang wa ti gi jibra o ya u cho chin di khna sha ma zo ko li di khna ar jam ji zo ko o ya chi wa ta thang ri ya ma li tham sig ri ya na ch cha mi ji ya chi chi ngi mi ji ya Daya na tenchin haman so na ya na Oya chenlin zikan jaga O nishta nga Oya ta samlur jia chiya zikhtang guna riya Tenchin ka haman se kundu dara Zavlanga nyama se kundu nda Oya nda kharge Dya kharge kundu na ya na Oya tenchin hama ga chenlin zika Oya zicherin jaa tuk Oya sishan buzgi yo na hama ter jo Kinchan buzgi yo na hama kunju Ngang jabu ka kaabda zika hama ye jo Oya tenchin hama Lord gin tigi chiganyani nani chong chi dev jin tani kori anya kare chin yo na mar gin tsal ana ga tong chin vi na ma ku ni tsal oya damu ga ke ge ko ka ko sum ha na su mu thum ni tsal anya ka ha ti ga ng mar gin tsal damu ga ho sung na oya da har nga ru ha mari yin dong da sher wi ti kri ji go na ya oya ran ga ka sa wa na yin na ta tin chin ga ha man ta ta oya ta ran ga ta gi da ta ni Chen linzi ga tsige zin cha chung di stong ge Oya ta rung tso a yin na chok ge Rung dewa yin na chok ge Oya demnyen yin na chok ge Tso ma yin na chok ge Gung go chen na ba yin na chok ge Oya ndar di cha cha ri gen go wa Sab cha lung ri gu da gu Da sa cha yi ga za nan du Nya sa ke lu song nan du Dam chib chib ka ya nyan sa Si chib chin la ga da sa Rig ni ger jab zung chan gu Sam lu gu go tuk chan gu Oya ko tri go mu nying nyung ni Ko so na ge ti nung ni Anya ke jang a ta nyung ni Sam ko jia kong zu nyong ni, ya chung go chung shen nyong ni, gang ka shi gan zhong nyong ni, ni jin yin na ngan a ta ni, ke a yin na zhi ga ta ni, da mu ge ke bie chik song go na zin ni na, a ro zu, zhen qing ge ha man de ta, de ge ni duo dim zi yi go ge, zhen qing ge ha man de ta, zhen lin zi ga zi ge di qing, zha se ge zi ge di zi da li ni, ge tong guang go se ge na zha zhi ge, zi zhuang jian bi su zha zhi ge, go long he zha ge zha yi ni, go a xian zha na zha zhi ge nong de, ma zhi xian man zeng go na ri, da ma ru ge gar zhi go na ri, a ya, Itu amalas gina, jauh kestas gina, jenchen ke hamaya na jenchen menu. Oya, jilam angka nak tangga inu, yu ham angka na cengga inu. Oya, dokter ke kono zine na, orang ke siku nu kisah zine ni, ojat tu kiri keru zine ni, cak tu wapi ingin zine ni. Oya, jenchen ke haman tu tak kono zine na, mana kisah mana la sung kuz gini ta, jeng tang sing zine kana tu, si sing zine kana tu, tamu siat kita tu ta, tu kahar sung jak tu lagi zine ni. Kerjil itu engkau ngaji ini nih, cinta naioti, jikalau engkau muda naioti, hantu mantu mendi, dari sini doti, oh ya, orang kekerja hanya ke tuhni cahala, tersem ke cuhni cahala, dia tak dia tak, jenjeng ke hama sekono dia tak, orang ke kata cahala, yang ni juga kuni, orang ke hama dia tak nih, tuh demi ye cundo, ngasam ke kerja kerewain, goreli tem kerawain, dia orang ke nanti cangnain, ya semacam tu nanti cinain. Oya, kalau soalnya kita harus jangan mula ngejini. Tukar tanjir kemalirin buci itu tak kujigi. Kalau ngak semcang awali, di semcang itu tak terjogi. Oya, aman nama kita lagi, jadi ngomong gosiri. Lagi ya kata garmati, kerjasama ocen tamu nabi itu. Oh, tanggul warib tarjind. Lagi cipta di dalih, jenjeng kahaman tu, cemut kerjaman yang nasi kerjaok, sumam yang nasi suyok. Oya, jenjeng haman tu tamu kerjai. Agaknya tu kan tamu kata sahaja, tiada ni tu. Tamu tu cai yang na, kerata, jenis tu kat sisi tu jauh tu kerja tak kau nunda. Oya, agaknya kan tu semur tu kaca kiri ni, atau semur tu ramu beri ni. Tetapi na agaknya setung senso ni sana. Oya, tenten masai, kai jas sai, dah tni jenjeng ke haman dia jenis ni jauh, jenjeng ke haman dia terjung dia jauh, jenjeng ke haman dia kalu cilu ni merdik jauh. Oya, orang ke haman tu Chesan to sa zhak xin zhuga tuk ta ju. Da tu kundu ta kan zi nina. Oya, tan tang chesar zhig ju ra. Lim desa zhig ju. Terang asone nara ngusin to piska cari ngusin to pihnyang temri ngusin to tang kum tomuni ngisha pihnyang tang maru idali ngiyasa cana kadong shizino ngisik tur cana kson dubzino dashawa jau tung idali shatik laman te idali ngurin rikshak ngawa nyakik kombi nonshin idali ni kuching machil pazi ani bali wazik damu zikashtani oya ngikashi wama chusizu ngakankar sema chartizu oya damu zikshako nunda kanyizine na Tiarang semua kekatan kumpulanmu ni, orang itu sangat nita, tenchin ke hamandi, atau ni tuan tuan dia cundu tu kunda ta, ni yang ra orang kecikshani, kira tembaz gini, tanda musa ke kau ini nena, tiarang ini syak sega semsih ni, ni tengk sembo susi ni, cikcik nak keluar datuk, cikcik nak hasmiyat gak sejauh, ajam sentamu ini ya.

0: Yansin, zhige shengji serwa zhigra yu nung zhi? Xi ba di, ma la zhi zhige shki song na? Zhige shengji sergu nung zhiga cha zhigo nung zhi? Wuchung, wuchung! Xi ba xi ga ama ge, wuchung zhaga zhaga zhig song zhiga tun di, sarib song zhig. Mergi simba ha jing hujo ni, ngige ngige song zhig. Qolur da, zhokungzga nangni, jatsungga ntukhtara yignuga zhiga chenbu chenbu zhiga pari yungida tangida dos zizhig. Achilaga, chu senba jodun chizgiyin, shi jibari. Wachunga amaga, ringa wachung lopchun zhowi lamvrda ursungwi nitsirga changma shimu iri shetongnu, zhiga di ringang mebr. Shtenginda, shi? Kani khur songwa re. Wachunga ami? Dengin se. Shi di no. Zaga sangji ji. Aji laga. Chu si ma cibra. Ngan jo chu wachung chala yung. Dazi re shen no go cho ni. Nja cun han nga shtabi. Shukba chenbu chenbu zi shchangi ta. Arjang rung nga cika shukwa par songzi ya. Ona wachung tu tuangi se gongzi gawa songna re. Zaga daga wachung da shio tupsung na re. Lochuk chi matal da zhuwa na chukhi di ba re. Adawa zhumi. Shkab khila zaga ga shiba da arjawa kari tondang zi. Kumawa niga khinta rgayi zaga sangje gwa chan yang yang shi zi. Tani zungi da shiba da ra pama changma shibu demu shiri da tang zi ya. Ji shil.
1: Chong chong, nga la anawa yor tang. Ni che la ngom tsir che wi shtam di la lang.
2: Chubu chong chong, nga la simba yor tang. Ni che rung yehung chubi zirir chal.
1: Nga tsu nyam da na chung si bi ar ga tsal tan ju.
0: Ya na chung chi chuk tso, di na tsam da na yung chi lo chuk chung chung dari dhruma gu shen nu gu. Ham sim chi wi ma sir gu na gu shtam chi zga nyan ju yil.
3: Zi da cha chuk pa chung chung tso, nga na tang chung tso, chi chung ko. San da gu, chi chung zin da gu, lo dari dhruma yi. Ngo na tam ka ka shang la, ham sim chi wi ma le lo chen tso sara. Na nga mo nga mo zga, ma le lo chen shi wu yu tso. Ta anegara la sawariji kwa sawazi khanandukutazizu. 等到你来讲个，多大就。

0: ngora wa segundo chomar kiya dazis tanta chomagan dazis choko muyoli kumatna nyantuk chiko ki sona chegun dazis tanta lela changa ta chu dengundoli chiko mundo chwa da ta go go dasam tanta nyantuk zata ko go go moto gam go na chu tan tanta kari so denje ko sazu za tan tanta sayaga didoz tanta ko go nyantuk ga mendali ko ge sam de mo yo so tanta dazu chungba tan go mo chi nyong go gam ge chi ma inje na dazu tanta chomagan dazu chogo mo yo li ku ma tan na chogo mo yo le ra lan ju dazu tanta lelo chung go chomaga shano khaya ra ma tanta ko go mun thil to go mo su tanta nyen thu za ta shawaz ka ru su lelo chung ta han ju tan je to ko ko su si ta ka ju nai na ta sa me ji te tanta lelo chung ta su ni se go ra ju te ta sha ra su tanta hu ni ta shawa ti ju go mo tha ma ki su tanta shon ni ta lelo chung ta se go ra ta go tanta go mo tha ma ji ku ki su me z tanta kha ge pa mi ngo ho ri sha ra yo yo tanta cho ma ga ju ti ni ra lelo chung ta chung du ku mi no hi su tanta dazdi ara chu chamanar naz lela changa dazaz gomu chama chuk ki sung ta nga sun thang za me ga daz tanta choma gujra ha ha ye ogo tarung sar ko go to no shamo na mani daz tanta lela changa to chu den gundali chama sung ji zug zung da sha ka na nga ji ta tanta choma yan chin chi ara ra chi se ko go to no shamo su ji zin na manda te mani ngo daz tanta chomagu sharajuti chondamanya lan mazuta shamogo serku kuatong thamna khona se charame kintaji shamo salyang dos tanta khwaju teri ta se se mo jam jarame tanta lelo chanta jo sim chem bo chin dos ta serku guata hare jure tarang sa ju guare me son de taz ya to pa chon chon to ha san chena jim de chamazre ya to pa chon chon ju ni tam ji shalle thaso ya
1: ya zhobo chong chong cho di chu kolin ri dang tan ni da dang yi yang de reng ge di chu kar ma nga chi reng ge na chong shi pe ga chul ta tong lin chen de yang ji zu la yo ke de nan ji ter a ji ge zhobo chong chong cho xian de ne ge ska cha tong zu yo no yin ji na da tong ge ga yan ng ge ska m de dang tan ni da dang yi zhobo chong chong ji nga chu na chong shi pe ga chul lin chen de ge jo ki de jin ge chan ba chong de ji li reng ge ge leng gen jian tong on ba yangna tipa garchi ke chamba chungnda jili da tangi arangni ji she khibi she pa tang jung anashtam tang khakh stam khu kham chla su ka dubo chung chung zo tang nyam chul shan de na harjin de nga cho na chung si pe ga chli in chin de ta tong she ke ti chul za da wa tang za lkh pa za pa sing ji ge she chu ge ti chul nga ra kan ma chi ni ti chul chi ke wa ra 주보총총치 린친 타통게 스글름질이다 땅이 주보총총서를 아랑니제 전통디 냠실시 전어리 야디나 디초지근기 영대른게 나총시비가 칠 타통 린친 동침다니 저 린친데게 좀저바당 돈슨바 노르초당 좀증간크라 라자자키 스타클라시로당 제집타클라긍 저체릉당 손님 린친이인 탕지미 린친은 나초양치를 차용다데모시

0: nyamjur tang tak sadruk penib shagir. Amerika mokunga Amerika kharshuk je tesul tsi jobjil nyan je chetsu jobji katang. Yelang la kuruk sarvi warnang jagulib shengu tsamde. Yelang ga khor muzum tsonga qam tsotuk jendin lan jekilib shepi niwa ngarli nyamshin tak tongki parmazil. Jognir ga gon yisilan qsarji songshub mokung la chapak jogisir.
1: Yilang tasi nimu chantung kanga tsi jubjil nyan rikwa tarna yilang yisilan sarji nyan sung rikhiki nyan dar say jubbe de kawita tang ba lin jordin ji jia Amerikiya mgumbin mangur champib tangwa chabjig shisir. Say jubli shaygir. Amerikiya mkhungi tsi jibdin nyan jen jabgu la gulin dhruchil yilang yisilan sarji nyan sung rikhiki mame namche tang parinda sukguni kawita ya Eha meti chakir yubi Ameriki, Ameriki mgachi mbarzi kondun chakatang palinjia, shihi isi tamzang namchi shigdi sakila champab tangwar masil. Palinjia chachin zhachang teni hikdorwari. Teli jina yilang tsumak tamzang namchi tarung kawitir yubi chachin teni hikdorwari. Yilang yisilan sarji nyansung rikaki saizhug zhenba shigli chabzhig shidun. Jordan jie azilakhe ye mo feke sali ti kwamag shtenji tamzang namzhi dang namzhan zhugsi dhagwar parinda dang mamil namzhi njabgul timni nyongtir yang tamzang namzhi ni dang namzhi zhenba simla dhorlag cabchin tibyo ser.
0: Yilang taasin emum chantong kanga tsi jubjil nino dhag badarna. Yilang pshimzhil lonchin zhomba jali baba di gup dandun Ameriki tamcha langawi shabchil peji Yilang ka Ameriki warji zogum jeto de lakhtirib shensim abzhigyo sari. Chali baba di ka Ameriki warla jimbulum dhanjong korji ghanadun la lendevkub shajiri. Ngaci namji na jimbulum shabjini wajang. Hrtamalag bashi ka la Ameriki zogum abjeti toji tamcha langawi go ni zanzil ramzhin je ngarchul pewi. Ngaci chang zogum abjeti na ta khilim shiwi tamcha laglan ta tarmasi sari. Ghanetilag sarwa gangrong yo malandra kub chali baba di kub shajiri. Ngaci Jacob la songchub she bali qajin mhngr qanitsilq sarwa mesir kiptan dun Ameriki zanzil ramjin je ngirchulla timdi cheng thomasil kati kochi ulorg dan bigoni tachul chig je qajan bag damsib shegi yelinga Ameriki zanzil shafchul re rim tak chig dar golin chong yin sare
1: archi ri sa chim chim khang gi chi job yil nin adan di chi ani nin belwi jemang de khang gan dem kun jing di chab jig shi ba dang Sanzin tang marig jangzhul tapshug la lini zhibjia tang adan chujia lini goshchig thubdi ang tang pur jiryo ser. Arjiriyi sachim chimkhang yunzhang asi lawi yi nindar sarinjir rukbul tsukundi tang shaydir. Jayung jia gerzig ndemku ayun hankhang gi thumin jingzhi chabzhig shi ji sachim chimkhang gi shibshir shibayin. Jingzhi li ngunba tarna marig mangzu nanzhi la lini dunzhi thumni ang nipa inba tang maungbi tapshug la Lini nga chig thumni ang sambar niyo sir.
0: Pakistanji zonli shaba zi ga tsi jibdan yinab shagir. Pakistanji mamchin chobdan tonli ga ta lar nga tunggur bi khu chenpo yo jang. Pakistan dang zhongko shugni ji chabkong di nyamdi jesabdak dang nab shugni ji huamjur vretak ngar di jetumdak dong tapar maasil. Zhongko dang Pakistanji huamjur wanchim jir pizin toyin peji lar gandalak dong tapasir. Shaba zi ga nyantar. Jasa isi thambu nivdiwi Pakistan dang Zhongki Keliwarji Rungatung Zinzhukdang dandun. Pakistan dang Zhongko Jakubni ji Rungatung Kwanji Manzi dang Ngohman Tunshjil. Shjeringi Lakhzi Tsukchabkongji Nyamdi Jisibdakdungi Badang. Pakistan Sagni Rangi Manchi Tunli ji Tunshjini Bam Tunshjini. Saadi Huamjurun Peji la Rungdakubshagisar. Pakistan ji Zongli Vzuli dang Tunshjil ji Amgisil Lirguba. Ахы тары ханджи шангылди таң шатсын бакып жайгыры. Пакистан жи манзи жи ржача мүнче ва нандын шебжини ола. Мүнгір манзи золи лам кови ржача ав жачи ргапча цим нандын шебжини ола. Чонки рнга тунг таң лықцылы. Нямюң жи ли Пакистан жи зовчынни ва нгонгсыл жи жетігді цун ба таң. Нандын конр тэнби нанцыл жэнюң тэн жобжини ола. Кондун ржемтіл жин торндығып таң йосары. Nyankunamba, Ditsukogonga Tangdi, Xanjir Nyamruk Lensin, Shansim Daninjogu. Lensin Dagar, Zomrigba Nyansim Tserangdang, Zomrigankarwa Sonum Tserangdang, Khwabtinja, Darkilwa Durji Tserang, Chichib Darkilwa Ganchag Tserangdang, Sonum Rinchinagni Yen.
2: Chomchindara 랑흑 단숨기 촌친더라
3: 촌친더라 젠구샤숨기 촌친더라 촌친더라
2: 자르티 담비 산칸란디 체나비 간컴즘 다르타 체직 산지 능진반드는 총정적 년층큰 워크를 롱친지 접진비 촌친다라시비 레츠는인 도나바 테나 다리글이 산디능 대양아세 양아르진드 총은 정적 년층큰 등 중공 제코고 중어 중마망 서종니기 조접등 총은 정적 년층큰 워크를 롱친 등 안도 년층 총은 워크를 자름 정적 년층큰 在库总而给你历史里也过了将这个年轻巨灯在库总而给你坑起起干这不是比十八个不同的有些单会担心战的各个阿姨可个年轻巴灯他们的日子来拿出一张国力小笔其实个腾腾腾参比摩登时他们的那把数个十八个不同的有些单会担心战的各个阿姨可个年轻巴拉三六十
4: 这笔单件我们可查定重庆三路南帕西也不落实你不人生的路数我们查定的人中会拍胸的人你本跟接近查出没多我跟接近那个是笔单会
5: 当中国空刚当上无言当家人同啊健康么个也么子言还是个你要让东家忙过你刚刚说了而你姐子恩十八个不得米我姐当会担心咱的十个哪怕

0: ahi ge dok pusang zhe. Wei.
1: Oh.
0: Ah, guo ge.
1: Da shi di ma ge gong de ba. Cha cha yi lai gong de.
0: Yi lai gong de ni. Ya ti na zhe wa ni jiu ka gong ye jin de qi ahi ge da jin dang bie. Akuga. Sikinyanga kachisik, chikinyanga nachisik. Jahiga apa wak samyok, chikinyanga kachisik, chikinyanga nachisik. Tak chikinyanga hiktagon, mahiga?
1: Jahiga apa wanyanga, yi jahiz numarat.
0: Ura?
1: Re, jahiz ngirgo.
0: Rela di, jahiga apa se gugum, rela? Jahi ga apa zina da, jahi asya yixamu kasegu, chikinyanga kachi, chikinyanga nachi zina da, chikinyanga jahi segumu, rela?
1: Re, jahi
0: segumu. Nua leri, ha. Ya, towa di lantam no hachangdiki, ya towa xamba mo nyungo?
1: Ya.
0: Towa xamba mo dhugu changjinka koni towa zinda go?
1: Ya.
0: Toi nga nuitiki nani tonar nga wukangang ra?
1: Tonar
0: nga. Ikchul di stangna tonar nga ra nul tigo kita rila. Tagata tōi ngā wukāngkāshu.

0: Kavshogdi. A. Dangrab kochile kon darkab kochukun. Chun dugshugina rongshugin. Chun dugshugina rongshugin.
1: Na dugshugun
0: dugshugin. Na dugshugna manga kodge ko tan dugshugranda na. Hmm. Tan dugshug.
1: Ya
0: nyaluk kochile ko nyaluk mara nyaluk. Ara ya, jinga kirkir tinikin mara dan darz yak tan kishira da. Ara nyalu ara.
1: Ani ta wak sunta mashin go zamba ta te tsuk ka stangur mi.
0: Di nyalu gri. Ta chi nyalu gri na yala thon na da chin dang zi jora khi ga pa yong gu chan zi go na yu zna ta khel bre la. Ma sun su chan zi kim na yu zna kir ga lu su chi ko tre la zi kim na ga. Ta ni wen jor gu chan zi nam na yu zna lu du re la zi. Oli ta nyalu gri go.
1: O ya ya.
0: Ari topo san jo temri shi terang len chan na shar gang tong to su re la. Dangzu tsige tsige tsige mga tsige biyab tang thara ta kang tsir sharga ang tong to ta. Demri shi kyu nyang ka tsanga samdrib zi na yin?
1: Re, samdrib tserang di nyi.
0: Re, topo samdrib tserang kumbay yo tsige chujong drib kanang sharga lenge wana chukwa go.
1: O ya ya ya.
0: Oli, ya ni kyu demu utra ki delak.
1: Ya ta.
0: Rebo namba di ta ta jeje gnyalam den jojin ban da yin song jang ro nyan ting kong wor ke long ting ge nyin kong ta tong ko no lo ring ge klen ting ge tan ba ge ni wa ti lo ring jam bi dang ka ge tan ba yin ni na lo ring jam bi dang ka ge tan ba ni na shi to yu to ban ba ge ngar jin ti ge den chi ti ge sim ni ge sim den nga ti ge den chi ti ge sim ni ge sim den ti ge den chi ti ge sim ni ge nga sim ti chi ge ke ma ka bri khora den sen de gen gon zen ba ra che tong wa sang ma ge che ge ka ba ra gu yo Nadeng glentsin din nga singkhing gupa namba yang twar ngari kot gi dali twan dilan tho chita de tim ki shar gam bu jui tena twar ngaw len tho song na shar ga ang tong ri to a je len tho song na shar ga ang ni ri to a sama len tho song na shar ga ang sambari tani shar ga gram ba gla ka ni ju ang tong z ga kr ga ang tong ga khang yi tang chi wa tani ngi pu gla chi la su kha te yon ang ni wan chong ji nang khang yi tang chi pa ngi pu gla chi la su kha yon ang samban din chong ji na da ge khang yi gra ngi pu gla chi me k lensing gen dinang ni ji la la yang ne mo ri ko ge chu to mo gelg ji tam zi ni yang darong to po z ga chi ka ka pan da ne li na wa ta ni to po sa z lensing nang shi gi rang ge ko ge ja no ta war nga u de la na to ta ji na karma z ga cha tham ba an da mo z ge karma cha tham ba ge na nga to war nga u de len ta wi sar go Tani towa kubdige chuga la kanera yantzige zichi nanzim langzhinga towa di kubdige jab yu. Da huynchu jina gichu khaitang gabtsi kakure nanda, gini khipsha kakure nanda, tangzhin kakure nanda, jinghi kakure nanda, namo gichi towa ngari nanda, namo di kubdige jab yu. Tani towa ngau.

shugbar mali langji ki sirchula langshi korka hifsha ngoshtu tsgi kyuyela. Ta azu xe ginara nin chikin charji shugbani ngosh zom gizi tamo xe suyoka. Ta shugbande mali langji ndayin gina rinchin xertang tsonuga lisunga titsul yixiyang yinugir tabga da chan tongwa tang, sangshchutan zhuwa. Shugsi sawa ji gorim vizhin lagbar dribna libuga detang yongurin hachanga pantog jini tamo zgira. Chigin gina chan tongwa. Nye mung chewa zika shugbande mali langnu gabzika che porwa gangri tongju ga gom siyo ni tomo zgira. Shugbande mali langji che zhunjim hoshang samdiyan dan tongi digi na, da chakgan kordiga panbaadang, chagdog chagbi nyankan dadgu jechunga songi daydangi jimnin dadgu ngongog yitabga. Ganyi ingi na sangshchutan zhuwa. Da azu nyezgan chongi na nyin chiga dicuga nangni azu rzanda sherah tonggo nuga dicul yaghi zga niyoka. Xchigin gina shugbande yer langnu gab zhigri. Anyi gina shugsi sinu gab zhigri. Da shugbande yer langji za tangi digina libu ga digi adilin xe cil jenyong dan zhuwa tang. Adyami nyan cita dani adyishtin ga nyan kayang jechungan yu sini dimu zhigri. Xsimin gina shugsi sawa. Shimjigli hirtuk shungwa tarna shugbi chitsu diabi ngun la shugsi sawa tang. Argungmi chitsu la diabi ngun la argungsi si na Nyankam chagzi nargi ngongog xe per pani danba yinzi tanyo ka.

0: ལེ ཚང
1: ཁང Chamzi kongkhi shanchi yongje dechin tseri lagzin randir, gavar gavag jandring dhanar niwag yilir ngayin.
2: Reti na ta shuni jandir la shinkam jansi gong tagab jachig ba lawa masang jabri. Ko songi nayang da tang jansug meg dina lama khawu tsug da ko lam zhug jiri.

chinaga lo lo lo yes aro ta na ga jar zong cha khir ta ga jil ra nga sha kha lo ra nga chinang ho ta ra zi aro ta sham pha ra thang sma cha ga an jo ta za ja wa man dong sam ba ra zi aro ta di che po cha khir ta ga jil ra nga ro ga chong lo ra nga chinang ho ta ra zi aro ta khar go la tsig sma sha la an jo ta chim chig na mi dong sam ba ra

lagun nge ya lag ga ri ro ga lo logun nge ar gong gong bun da ala ka na ar ko go tin ye nge xion ban da ala wa chung and ga yin nang gun yang ye kon ba de ala kon ang a shan na yang ngun yang ye san ba de ala si ala ma a char yang ngun cho char se ma de ala kon ang a de na ri dang ye san tam de near the cheap on the alacada co got in the nation bas go alando arta young good young econ bas go alacada and go mine the nation band yer go chung lun de ala chung ang ar si tang ren

Nirjab kör jo changa ta ti ge ar gün ri ni ne ga sha chana ga chi ru ga ta da ng ri ta lor ba ma shil go chi ru ga ta da ng ri ta lor ba sha na go ngi sa ra ga na ri ta ru kun dang changa ta na ma dang na ri ni ro ko tge changa ngi ti ni ham tsin ri chong ne ga ru ga

gong yir yara tsara song nu yang sem go hi gong dir go na ri yang ti na che go ta di ma ra ku ri yang ja wo chung gong sang ta ra ku ri ta ra go ro lo go chi gi ni mo to hong yi ri yang di ri chi le ti gong si ta ga ga ri da za su sha na gong yir gong sha ru ri tak nam ta ti na gong yi jing sa ban ti ri chor go lo chang go ta chi cho hong ri yang tong ta khara na go ta ro go ta ga ki ri da ya da yong go ta san nam de mi ri yong tong na ni go nga chu ta ga tong ri shong na ra ni go ta cha sa da di ri yong nam kha lang ri go ngi chu lang de mi ri ta yin no hi go nga di na da da ri shong ti na je go